ba se bi se ku mo sori fura mi dodo won agbe ti o ba wa le na pa lobirin ayo lo po won ni ku dororo pa James Olabode mi omo wule mi iku na lo tu wa mo joro mo de bi si lo ikunju wa le robu dode omo Thomas bi owo oro loko mo ko mo wa ro wa o awo laba ni ka so loro ne banda le oro